hoti nilo tene PTI ke thangbo nilo tene e-conditional la tene e-conditional la adobe zo kunji taan shee daga yendu siya. Tene gunga wipi la tene mige la ngan nilo mige tandik zoe jipora nga siya. Mige gunga wipi la sanatuna ge yinna ngan nilo da jipora na che tene tonga yinna tene mige shing che tene chia rang ode ge duga siya tene dipune shing nyanga siya tene miti tel rang ode gongbo gunga yupila doosh pia pwa siya tene chile sen gunga sangna ki pila tene nga leye na tangbo nele uji piti ru nga la sana thuna si minang mati yonga maa siya sana tene ote sana tene kiung che ne che shanma che tene ne che samba rang ode ge yonga siya tene piti ru tene ne che tene uji shanma rang ode ge tene pambu tu pwa siya piti ru tene mige minang mati tunjilo tunbo nyebo de kaasya tene piti ru mige chisepa gunga kimzege tene chikdan chikla kha mangbo gebkya gele yeto wape kaasya tene chalage chikdan chikla yere tangaasya kawo dukpo chichung songna tene chikdan chikla khapre tangaasya tene ii uji milgi yuli mige minang mati tene tulam nyebo de kaasya tene tulam nyebo dechewa minang mati kha chimo yo kaasya piti wi khamba gyawa tene ujiri nam shiwi pewi gyepe yin duusya tene piti ru minang mati changmu yongwa siya oti pila tene piti khamba gya tene maang chea thalwi wichaada ka siya tene ngal na yina kishun gyawa minang mati chukun yongwa siya tene naang na luwa yongna meta che naang thangma chana meti pila yin duusya tene gunga khaa maangba gyipkan solo mi gya khamba ru dechi lo tene meta anji lo deka siya gunga piti ru mi gya chwe minang mati yaqpun yung pya kaasya tene tuichin ka minang yung kaasya tene odasane mi gya gomba tuljilu minang mati kipu demon yungbo tene dekaasya tene mi gya gomba jaldu duwaasya tene gunga sinda niwa la chwe nda yung odasane mi gya minang mati chwe wa pya kaasya tene piti ru gunga minang mati mese nyuse talwa chanduwaasya tene kaa mangbo giwen sola tene lungba kusimbo chanduwaasya tene otipila tene tere ne chupi chume gya bulche chatupo gya kolche semjengel khatar pe na che chuchu na che lansa lapa tang na rang otu se tene nima sing roa siya tene ani geyi na den tang na che iwi geyi na phal kal na che tene otu se gunga sing roa siya tene piti gunga minang mati demo yunga siya tene kiyin gomba che thangan gomba nye tene otu se dungui tang na yunga siya tene chigal gera photo ten na rang tan na la minang mati demo thonga siya tene izam thangmo la wa tene mige tu gi lopchung lu chuko maa siya tu gi gunga wa school roa siya thalo gachin nilo tene piti ru ta internet yonshi lo tene tu gil nyuse le lammo che tu gi phila yakpo chade du siya tene minang thangmo che kha mangbo gibgya gila tene tu gya online silna dika siya tene gunga tourism ki phila tene piti gelsa gila piti mi gila minang mo te kukab suma che yakpo chika thobda ka siya tene zamling yen ling ne tere piti ru khortu yongan da mangbo yo kwa siya halam jar ki piti ru khaa taru yongan yo kwa siya halam track la doyen yo kwa siya halam khaa wi photo tenna arang video zoru yongan da yo kwa siya tene yang ujiri piti wi semjeng gila tene wildlife taru yongan da yo kwa siya tene tourism ki phila tene ujiri mi gila tene mi gewe penjor wa minang mati yelge pude ka siya tene ii gunga yongje gunga wi season yongje wa minang mati kha chumu yo kwa siya uji wildlife gi pila chile sena minang mati konbo tongan tene shen se midu pa ote tene chigal ge minang mati thalpa yo kwa siya ote gunga maa thonga siya tene kha la karo yo kwan salo maa thonga siya tene ote ii pila ii wi pila piti minang mati keda yo kwa siya tene shen tana ki pila mi ge zamling yen ling ne khortu yongan da yo kwa siya ote ii pila uji di tene khor yug la minang mati khatar peche wa kha chumu yo kwa siya gunga piti demo wa minang yo kwasi sen tene i ke kangin dare wa yo kwasi namlo thangmo yo kwansal mi ge susa la nya na yo kwasi tene kha ma bo ge ge ge lam thing ro asia men khang ina ya po me ga asia tene thua lai che signal ge phun ro asia tene izu thu ba kangin dare wa yo asia tene izu khawo la wa piti mi ge mina ya po nyo bo tene ile thap che zue jilo thap che tang ji de ga asia tene piti ru tene kortu yongangila tene piti wi ne tangla kukab zo che piti la sangma porche minama te khachmu yogasia tene ikinyam bola tene satat paryatan che chilo tene zimedari paryatan yongje wala hotel badawa ta sewa minama te khachmu yogasia ujir rikshung che tene ujir khoryu la khatar pinai ki pila te yam jin ta ike gabla anita shi somo ki lunyam bo singena yin